0: Apani bagai asin ishago normal temperature besuk Fahrenheit ingnaninang besuk degree ingnaninang tomno saiman ke kerenghodi obotu sung obob belai laite sasaha question no sung saimana nango sini omsuk ni bisingino sini temperature hayake bata matra ayake basini shaktung mani obotong nani nango hani kerenghodi kogdo kaisa faisok kajak naya na hanyo hai hello hello
1: hello
0: Lam so gotakuk Deeper kaha
1: non bo lam so go ang long tra beli dolai dising sai tong do bai
0: do shabang kha
1: an mong borun de borma
0: do shadi takuk borun
1: apo to rashia sible
0: o a rashia ta sing ni kok no nang sa ka ta bok te ka sa ha ne sing i dong takuk
1: o
0: a kok ri rashia soi ne abo ha nang sa mani bo na tak sing i dong ma nga ga chi ni borok ni sa go temperature ha ya ga ta matra bu sik digi Fahrenheit ing na ni nang ob no sing i dong mani takuk sai man ke sa ho
1: o o
0: Hamba inge. Aho tabuk shungi tong mahangai sini seng borok ni shaga normal temperature haya keba je tap matra je chini bishak tung mani bishak degree Fahrenheit ng nani nang okong nati shung tong le mani. Kaise kog duk hanyo hai. Hello. Hello. Hello. Kog duk soy changa kog kari. Zai tuk video hanyo hai kha khaya kog duk mani thangana 2326253 kog duk nambaro norok gering di tomung no norok kog duk ni bising di gering nai kuis pandau norok tomung no gering nai participate khanyo ke gering hor di padik tega sa kog duk hello
2: ponika sai tamuk
0: dada shari bukuk
2: 97
0: to 99 Fahrenheit dada hambai bukuk Ahate kaisekani kogduk hanyo hai kereng phirana sung sung tongle mani chini borok ni temperature shago normal temperature bushigrok nani nang hello
3: hello ba yang nak
0: be go ao
3: ang to kwam yang 99 hasro ngana
0: bai do do do hamaya kon aw jin borok ni shago temperature bisuk Fahrenheit bisuk degree dongnani nang o kogno te sing tongle mani 2326253 okok tok number norok kreng hodi te shahodi hello
4: hello madam ang ronjon phai tong
0: to shadi ta ko ronjon
4: abong kan 98.2 Fahrenheit
0: da da da da hambai
4: o hambai
0: Aw, jatuh satu saka, hanya rok sama bu saya ya. Fiab apa di tegas kok duk? Hello.
5: Hello.
0: Eh, lam so kata aku.
5: Punggaham bayang.
0: Punggaham. Aw, di punggaham. Dah sadi tak kok?
5: Ini sama orang tuan gay 99% nama bayi.
0: Dah, hambai. Aw, hingga jenis sak tu temperature besar nanang, gak hingga jeng Nanti nani like yang kita sung, saya mana jini, shak lumuy mana aku noh ni biar. Padi tega saya kau tu apa ni aku lo saya lelena, question kena lelena answer. Hello. Korang kena main dia, aw. Jini borong ni shak temperature hingga hingga 98.6 degree Fahrenheit dong nani nango. Mane tongani nango ya amsuk ngi mano jorawo kicha misa saka tohla ngi mano jorawo 97 ngi mano jorawo tamhe 98 nis kicha saka la khyang ning lumui ro phana mano 99 kunsume 99 ngi thanga ge kicha saktung lu 99 ro ngi thanga jorawo oba hanyo saka tola up and down to ngi ni tongo phya ba normal temperature ge 98.6 oba hai tongani nango ba oma hai no tongo te ga se kok dukle phaijang no nai nai si wana hello Hello.
6: Di barca hambanya.
0: Di barca ham.
6: Di jalan Pandawa. Di barca hambanya. Kang kawanan bay. 97 bay 96.
0: Do. Hambay takuk. Answer to ang shine raka tisa khanay tong di do. Hambay. 98.6 over high temperature tong na nango 98.6 degree Fahrenheit temperature tong na ni nango. Hay keba jora wa abani tolangi mana jora abani shakabo ngi mana. Seng kuis rogo to gereng lakya fia ba phai di o jora tangsa rjam muni phai sing thang le na tam hin khana tho tho kha tangsa rjam ga o jora jotoni bagai